dona wa dokun da ho so hia okuru na ton kunahare mi to pepon wa lo tako wa lo tako wa fo e ton fo tonu kun awe e so do o meha efesu so mi le tu na do yoro meho agun ton le wa to a fo e ton ku e do podo le nyema gboa upo so lila nunde henye ale han mi me sigba yen ko do han mi boko so pon mi to gbangba podo so kwede gbe je kwede gbe afo eton konu kunu poto e afo eton konu kunu poto bo to di do han jule podo han grek ilega lenvojo hala jiwe ya wede po yise po hala jesu kresi okulono miton de afo eton gba ewe awe gba ewe awe ene utu mipa imidego filimo eto hodo na meho agun efesunu po o me ile do ile po fi ile do ile po e do na ye credit de to di do na mi ule do to egbe ina o to mi pa imi de go na ita o to na amo ame ho lole ye tin to fi na e ro po a po egbe gbo wiwe imi do ba sinu go poto na le po na do lo yin agun jiwa we ton he eyi ohun ede ton do ho afo eto gbanu kwawe 32 be divie meme sunu emi nye jomi do alo jiwe ohwe ton me poro to ho jomi o e ton ton he so gan he mi do ote bo so na ogu mi to me heye hezun wiwe le po me. De mi pon oho to egbe. Mi to pe pon la ni bono yin la jiwe egbe pon po. Oho eto po. Hu ganu le po. Hu ganu le po. Nungole si nunde we ya. Abiro bangba si nunde we ya. Hu ganu le po de ime de ton. Abiro to kwe do me. Wo ganu le po nu etin to fi ene nu e vive po do nu e ko ma so e vive abi nu e ya yi gba ton wo ganu le po mi tin do nu gbona yin mi ton bo na so wola nu gbona yin mi ton ha jiwe ya we po do oho e ton po ha wo ganu le po nu atan wo e mi na pon titan din vi e to gbigbo to we so metan to yi se me awe to me de me ele ayi ele ayi pa ni go po do dudu me ayi ha metan na o to heye do to do ego atan to ho ko na me je agodo apanyan kan o kolo to ne titan wo ayin to gbigbo po o tu we so me po to yi se me to gbigbo de atin do paul apostle tin do amo e ma yin o tu gbigbo a o to ton de di do ai do po to ton dai lala sigba e he jesu christi na e lo po ro e christi ko ku bo ko so yin dede bo e so fun wa do po ro tu di do de etin do do Jesu me to e go do e fun to we so me nu e ko yin clearly nu kun bi ana me to ho do ho yin kan do do ho jo e ton go to gbe talk te yin kan bo Jesu Christ pe po epo bo clearly o yin ko e yo yin ko e ton bo e wa kan bi oro menu we ye okuruna okuna so na gbolondo edo yen we jesu me here to nukun be na we e ko si awu nando so gan amo itin do to we so me to fine but jesu christ gbe po to gbe jesu christ